Nanila hai nei kaua pa upili e pili aloha ia mea kamakani he maa akia. Anei noroko ui ka hana ka makemake pau o leka umakemake ia maaleka I ka wili o ka I o ka ulua au I ka moan. Nini o molo ka ipo ahi lana I kaua nā hua e. Eha molo kine kea ki ku ia e pu o lai. La I ho la kuluna o li hau I ka holomau ia e kaua u kiu kiu. He waho o piha I ke alo na ka avai. Olo alu ka I hua ka vaa iau kumea me mea pua pua la I ke alo ake kaunu. Hule ia nei na nalu o lau ni upoko ka I ka I lahi nei kaua pa upili e pili alo hai ea mauna o ma me ke ka. Ke ka a ka I huo ka moku ko le ka makani ua pau ko uli I hoi hoi a hono ko wai. E ia kuna ka oi o nga pili e pili alo hai ea eo. Me ku alo hai ke kulo ka ea e ea mai ana ko alo hai au ni. E hola au mai ana ia ui hoa ka ungu oi no ui ke kula o puna lau. He lau ka mana o ke kanaka alo ko hana nui e hana ni. A kia kua ue I keinau I kaulano nā palipoi ka oulana pūno ku umakemake e I keikau I kaulano o waihali. Ku iho au I kaluno o waihali, mahalo iho au kanani o nā mana vai. E a kia nā ue inua e au au I ka waihu I koni ka ili o kākuloa. He loa pūko e papa o lalo nā ka makani makani lū ino e nā lehua o ka ukini. Poli poli pule hui ka ua kilio opo o waihe e me ka wana mamana ino a ka vai pili a ka hanu o wailuku. Pili ia mai e kana haa me mau oni oni ke kula ko ma uma o ana pa I ka la. Ili o pi alu ka uko ha ma ko na me ka laika po hua maliko na me na pipi ai veu veu a ka lani ka hua. E ka hua lo na li o a ka upako ea e ea vale mai na ia uko aloha. E hola au mai na ia ui po na uke ko a hini ka ula na o hale a ka la. O mau ino ka oi. Ha ina ia mai ana ka puana o mau ino ka oi.